0: ana tura ma brigade commander suka tafi.
1: To za ku ji karin bayani. A jamhuriyar Niger kuwa masu rajin dawo da demokuraɗiyya ne ke zargin gwamnatin shugaba Chani da soke takardar ƴar ƙasa ta ƴar gwagwarmayar demokuraɗiyyar nan kuma shugabar kungiyar IDS Mayor Jibrin.
2: Mu a matsayin mu na ƴan IDS muna cewa da Allah wadai da haka kawai shati faɗi ne duk abubuwan da Dr. Mera take hodi ta kan fode su ne ba a boye ba tana kokari ne dan saboda ta kare haƙƙin dan adam ta kare haƙƙin demokuraɗiyya.
1: To muna tafa da dukkan waɗannan har ma da ƙarin wasu rahotanni a cikin shirin amma da farko sai a gyara zama don shan labaran duniya. Ni ne Imam Saleh. Prime Minister Burtaniya Keir Starmer ya ce Burtaniya za ta samar wa ƙasar sinadarin uranium da aka tace domin tashoshin samar da wutar lantarki na nukiliyar ta tare da kakaba sabbin takunkumai kan Rasha. Sanarwar da ofishinsa ta fitar wato ya fitar ta ce Burtaniya na ƙara ƙaimi wajen daƙile hanyoyin samun kuɗaɗen shiga da ke taimakawa yaƙin da Rasha ke yi. Ana sa ran zai yi sanarwar a hukumance a taron ƙasashe 'yan bakwai da ake kira Group of Seven da za a gudanar a Faransa nan gaba a yau. Sanarwar ta kuma ce yarjejeniyar makamashin za ta samar wa Ukraine isasshen makamashi na tsawon shekaru biyar masu zuwa. Mataimakin shugaban Amurka J.D. Vance ya ce yarjejeniyar farko da aka cimma domin kawo ƙarshen yakin da ake yi da Tehran ta hada da komawar masu sa ido don kawo wato domin sanya ido kan shirye-shiryen nukiliyar Iran a madadin sake bude mashigar Hormuz. A wata hira da ya yi ta talabijin Mr. Vance ya ce duka takardar fahimtar junar da aka cimma ba ta wuce shafi ɗaya da rabi ba kuma tana kunshe da dukkan abubuwan da ake bukata. Ya ce har yanzu ba a kammala cimma matsaya kan cikakkun shirɗin yarjejeniyar ba yana mai cewa za a wallafa dukkan abin da ta kunsa cikin kwanaki masu zuwa.
3: The two sides now have 60 days in which to reach agreement on a full
1: Wakilin BBC ya ce a yanzu bangarorin biyu na da kwanaki 60 domin cimma yarjejeniyar zaman lafiya ta dindindin da za ta yanke hukunci kan makomar shirin nukiliyar Iran din. Sojojin Isra'ila sun ce sun kakkaɓo wasu makamai masu linzami da kungiyar Hezbollah ta harba zuwa wani yanki a kudancin Lebanon inda dakarun IDF ke gudanar da aiki. A wata sanarwa da kakakin sojin Isra'ila ya wallafa a shafukan sada zumunta ya ce ba a samu rahoton jakkatar koda mutum guda ba. Fafatawa tsakanin Isra'ila da kungiyar Hezbollah ta Lebanon mai samun goyon bayan Iran da yana ci gaba da gudana duk da yarjejeniyar da Iran da Amurka suka cimma ranar Lahadi. Tun da farko kafafen watsa labaran gwamnatin Lebanon sun ce wani hari da wani jirgi marar matuki na Isra'ila ya kaiwa wata mota a kudancin ƙasar ya kashe mutum guda. Prime Minister Isra'ilar Benjamin Netanyahu ya ce sojojin ƙasarsa za su ci gaba da kasancewa a Lebanon da Syria da kuma Gaza domin kawar da abin da ya kira barazanar tsaro ga ƙasarsa. To kuna shan labaran duniyar ne daga nan sashen Hausa na BBC. Kafofin watsa labarai a Isra'ila na bada rahoton cewa ministan harkokin cikin gida na ƙasar Itamar Ben-Gvir ya soke wata ziyara ta ƙashin kansa zuwa Amurka saboda matsalar biza. Ministan mai tsatsauran ra'ayi ya ziyarci Amurka a bara kuma yana riƙe da fasfo na diplomasiya. Yawancin 'yan Isra'ila ba sa buƙatar biza domin shiga Amurka. Sai dai rahotanni sun nuna cewa tarihin aikata laifuka da yake da shi a baya ya sa an buƙaci Mr. Ben-Gvir da ya gabatar da kansa ofishin jakadancin Amurka domin miƙa takardar neman biza sannan kuma ya bayar da bayanan dangwalen yatsinsa. Rahotanni sun ce ya ƙi bin wannan tsari. Adadin masu yawon buɗe ido da ke tafiya zuwa Cuba ya ragu matuƙa a watanni biyar na farkon shekarar nan bayan da Amurka ta kakkaɓawa ƙasar da ke kan tsibiri takunkumin man fetur. Kimanin mutane 360,000 ne kacal suka ziyarci Cuba tsakanin watan Janairu da Mayu, adadin da bai kai rabin wanda aka samu ba rawar haka ba. Wannan kuma bayan yawon buɗe ido na shafar ɗaya daga cikin manyan hanyoyin samun kuɗin shiga na Cuba, haka kuma kamfanonin otel-otel da na jiragen sama da dama sun daina aiki a ƙasar saboda fargabar fushin Amurka.
4: Frequent power cuts have added to the difficulties, discouraging travelers.
1: Wakilar BBC ta ce yawan ɗauke wutar lantarki ya sa matafiya da dama sun haƙura da zuwa ƙasar musamman daga Turai da kuma 'yan asalin Cuba da ke zaune a ƙasashen waje. Hakan ya biyo bayan barazanar da Washington ta yi na hukunta baƙi da ke gudanar da harkokin kasuwanci da kasar da aka

0: aka bawa takunkumi. Da ƙarshen labaran duniyar kenan daga nan sashen Hausa na BBC. Tunzu kuma sai rahotanni kamar yadda watakila aka ji a labaran duniyar Prime Minister Burtaniya ya alƙawarin kawo cikas a yakin da Rasha take yi da Ukraine yayin da ya sanar da kakabawa Moscow sabbin takunkumai tare da ƙara nuna goyon baya ga ƙasar Ukraine a taron ƙasashe bakwai masu ƙarfin tattalin arziki a duniya a ƙasar Faransa. Sake Stama ya bi sahun takwarorinsa na ƙasashen duniya a taron ƙungiyar ta G7 da ake yi a Geneva. Inda ake sa ran tattaunawar za ta mai da hankali kan rikicin yankin gabas ta tsakiya da kuma taimakon da za a iya baiwa Ukraine. Kafasar rahoton editan BBC kan harkokin siyasa Chris Mason.
1: Idan an jima a yau ne ake sa ran za a samu cikakken bayani kan sabbin takunkuman. Amma wani abu da za a mai da hankali a kai shine jiragen ruwan da ke jigilar iskar gas ta ƙasar Russia da aka sanya wa takunkumi. Prime Minister ya ce hana Russia samun kudaden shiga da shugaba Putin ke amfani da su wajen ci gaba da yaki da Ukraine abu ne mai muhimmanci yayin da ya bayyana shirin taimakawa bangaren makamashin Ukraine. Britaniya dai ta ce za ta samar da fam miliyan 210 a cikin shekaru biyu masu zuwa domin taimakawa tashoshin nuclear Ukraine tare da samun musu da sinadarin uranium da aka inganta. A jiya da daddare ne Sakiya Stama ya gana da takwarorin aikinsa na Jamus da Canada kuma za su ci gaba da tattaunawa a yau Talata.
0: To a gaida Raliya Zubairu da fassarar rahoton Chris Mason. To idan muka je Najeriya ko gwamnatin jihar Katsina ta yi ƙarin haske kan yadda aka kubutar da matar margayi Janar Rabe Abubakar mai ritaya wanda ya mutu a hannun ƴan bindigar da suka yi garkuwa da shi da matarsa a yankin Matazu. A jiya Litinin ne rundunar sojin Najeriya ta ce ta ceto matar margayin a wata sanarwa bayan artaba da ƴan bindiga inda har ta kai ga ƴan bindigar suka harbe ta kafin su sake ta su tsere. To sai dai a hirarsa da BBC gwamnan jihar Katsina wato Dukko Umar Radda ya ce an tabbatar masa da cewa tana cikin koshin lafiya yayin da ake diba lafiyar ta asibitin Dutsen Ma. To amma ya fara ne da yin bayani akan yadda suka ji da kubutar da ita a hirarsa da Awwal Ahmad Janyau.
2: Na farko dai za mu yi ma Allah godiya, na biyu kuma za mu yi ma jami'an sojoji na Najeriya godiya, da su da jami'an DSS. Saboda na samu intel daga cewa an gaban dinnan bisa babura guda takwas dauke da mata, to sai muka yi suspecting ita ce suke son su canza mu location, kuma aka ba mu GPS na area din da take nan take, kuma na tura mu brigade commander, shi kuma brigade commander suka tafi. To cikin ikon Allah yanzu director na DSS na jihar Katsina ya kira ni yayin mun confirming cewa an ganta tana asibitin Dutsen Ma yanzu, likitoci na diba ta tare da sojoji, kuma an tabbatar mana tana cikin koshin lafiya.
3: Wasu za su ce da aka karbi gawar shi mijinta an ga wasu hotuna, amma me yasa an karba kuma ba a ga ita matar da aka kubutar?
2: Wannan hotunan da aka yi na ƙarya ne, ba hotunan gaskiya bane ba. Wanda ya je ya anso gawar wa'anda bandit din suka yadda ya je wurin, daga wannan comrade din wanda suke magana da shi sai direban ambulance din da yake tuka motai, su kadai sojojin da ke karatuwa ma cikin ka'idar da su ƴan bandit din suka bada sai an withdrawing wa'annan sojojin daga wannan location din. Aka yi withdrawing din sojojin daga wannan location din, daga ambulance sai wannan comrade din suka je. Shi direban ma shi kadai ne wanda ya kama gawar ya sanya ta cikin mota, saboda shi comrade din hannun shi baya da lafiya, so shi kadai ne ya yi kokarin da ya sanya ta mota. Sai aka zo asibiti ya mika ma sojoji gawar shi marigayi Major General Rabe Abubakar. Daga nan kuma aka dauko shi aka taho da shi Katsina aka yi mai sutura. Wannan hotuna da suke yawo a yanar gizo-gizo hotuna ne na ƙarya, na ɓatanci, na yaɗa ƙanzon kurege.
3: To amma da ka ce tana saman mashin aka ganta da ƴan bindiga, yanzu ba a ce maka ƙila ko ga wani abu da ya same ta ba ko halin da take ciki tunda kamar
2: artabu? Gaskiya daga bayanan da na samu an ce mana tana cikin ƙoshin lafiya.

0: zaman ɗan ƙasa da musgunawa kan waɗansu kurkuku, kan waɗansu a filin daga don su yi kokowa da terrorism alhali ba su da horo na soja. Dukka wannan musgunawa da mulkin soja na Niger, Burkina Faso da Mali suke yi ba su karya ma ɗan gwagwarmaya nan gwiwa ba, ba su karya ma ɗan gwagwarmaya fuka-fukai ba. Ba wani tasiri da waɗannan matakai na asha na cin zarafin mutane suka yi akan ɗan gwagwarmaya da ɗan ƙasa, don saboda ɗan ƙasa har waɗanda farko-farkon suka goyi bayan mulkin soja yanzu sun hito daga bakke su, sun gano cewa babu abin da ya fi alheri ga ƙasa ga ‘yan ƙasa kamar mulki na demokaradiyya.
1: Kwace takarda zama ɗan ƙasa ta Dr. Maira da aka yi, kamar hakan zai taɓa shugabancin wannan ƙungiya da take ta ADS?
0: Ko kaɗan ba ta shahi aikinta ba na zama shugaba ADS. Wannan mataki da gwamnatin CNSP ta ɗauka ba zai shahi aikinta ba ko kaɗan.
2: Abubakar Danzirman kenan, sakataren watsa labarai na ƙungiyar IDS mai fafutukar Dauda Demokuraɗiyya a ƙasashen IAS. To, idan muka sake komawa Najeriya, ko jam'iyyar hamayya ta ADC ta buƙaci 'ya'yanta su kwantar da hankalinsu biyo bayan wani hukuncin kotu da ya umarni ga hukumar zaben ƙasar ta soke rijistarta da sauran wasu jam'iyyu huɗu. Jiya Litinin ne babbar kotun tarayyar da ke Abuja ta umarci INEC ta soke rijistar ADC da Accord Party da Action People Party da Action Alliance da jam'iyyar ZLP saboda gaza cika ka'idar da aka gindaya wa jam'iyyu. Dangane da wannan batu, Muslim Muhammad Yusuf ya ji ta bakin Faisal Kabir, ɗaya daga cikin masu magana da yawun jam'iyyar ta ADC.
3: To, na farko dai abin da ban ce shi ne, idan ka duba fu abin da alƙalin ya ce ya dogara da shi, shi ne sahi na 225 wanda ya ce duk jam'iyyu a Najeriya dole ne idan sun taɓa shiga zaɓe sai sun taɓa shin wata kujera ko kuma sun samu kafo 25 a wata jiha a faɗin Najeriya. Idan ba su samu wannan ba, ita hukumar zaɓe tana da dama ta ƙwace lasisinsu da ya ba su dama suke gudanar da al'amuransu a matsayin jam'iyyu. Ya ce ya dogara da wannan dalilin ya sa ya ƙwace. Ya ce a kwace certificate ɗinmu na ADC domin ba mu cika wannan sharuɗan ba. Ya manta tun farkon shigar da wannan ƙara ita hukumar zaɓe mai zaman kanta INEC ta gaya musu cewa dukkanin abubuwan da ake buƙata domin zama jam'iyya babu wanda jam'iyyar ADC ba ta cika ba. So don haka wannan abun da muka gani kawai mun ɗauki abin a matsayin wani abu da aka yi domin ɗauki hankalin 'yan Najeriya akan abubuwan da suke faruwa a Najeriya, domin a wajenmu tunda mun san cewa kowa bai fi ƙarfin doka ba. Ba mu ɗaukan wannan a matsayin hukunci, muna ɗaukan shi a matsayin wasan yara.
4: To, amma wannan al'amarin ba zai sare wa magoya bayan ku gwiwa ba ganin cewa ana ta kai kawo da wannan jam'iyyar tun farkon da kuka fara tafiyar?
3: Abin da ya sa ake ta wannan kai kawo da wannan jam'iyyar abu ɗaya ne. Shugaban ƙasa ya sani, ya gaza, ya sa 'yan Najeriya a masifa, ya sa ƙasa a cikin talauci, kowa ba shi da kwanciyar hankali, ya san cewa in dai akwai jam'iyya mai ƙarfi, jam'iyya wanda ta tsaya a matsayin jam'iyya. Ba jam'iyyar da yake bi yake ba kuɗi suke buwa suke tsaya takara ba. To, wannan mai tabbatar maka da cewa ya san cewa duk Najeriya ba jiha ko guda ɗaya har jihar ta Lagos da bai ci a zaɓe. Ina mai tabbatar maka da cewa ba mu dukkan abin da ba mu yi domin tabbatar da cewa demokuraɗiyya a Najeriya ba ta rushe ba.
4: Yanzu wani mataki za ku ɗauka a gaba kenan?
3: Mataki shi ne dama kowa ya sani ita kanta wannan magana da yanke hukunci yau Peter Lofi ɗinnan tana gaban kotun ɗaukaka ƙara, Court of Appeal, wanda Court of Appeal ranar 22 ga watan 5 ta ba da oda cewa ya ma faurara da fauraron wannan shari'a har ita kotun ta yanke hukunci akan wannan magana. Amma ya wafi da wannan umarnin na kotun ɗaukaka ƙara, ya ci gaba da yi, ya yanke abin da yake so, dama ya juya doka sama ta kalli ƙasa. Wannan mai tabbatar maka da cewa ko hukumar ba ba ta ɗauki wannan hukunci ba, domin akwai wata oda da kotun ɗaukaka ƙara ta bayar, wanda kotun ɗaukaka ƙara kuma ta fi kotun.
4: Kamar yanzu za ku ci gaba da gudanar da al'amuranku duk da wannan hukunci?
3: Ba, hukunci bai shafe mu ba. Hukunci mun san dalilin da ya sa aka yi shi, kuma muna kira ga dukkanin magoya bayan mu da suke faɗin Najeriya su ci gaba da yin al'amuransu, wannan kare ƙorata su, wannan kare rabana su, domin dama ƙirƙira abin an yi ne domin a rabana su, duba da inda jam'iyyar ta karbu, su ci gaba da yin komi. In dai akwai zaɓe a Najeriya 2027, to muna mai tabbatarwa da 'yan Najeriya akwai ADC. Idan ka ga babu ADC, to babu zaɓe 2027.
4: Kamar me kake nufi babu zaɓe 2027? Ba za ku shiga zaɓen ba kenan?
3: ba za a zaben ba dai tunda duka ba dai ba ka yi woka ce ka kirkiri zabi tunda kowa da mu da fu kowa akan duka yake idan kace ba za ka bi wannan dokar ba to kai maka babu wanda zai bi dokar ka
2: Faisal Kabir kenan daya daga cikin masu magana da yawun jam'iyyar hamayya ta ADC a Najeriya To har yanzu dai a Najeriya ana ci gaba da nuna damuwa kan lafiyar jiragen kasa na fasinja da ke zirga-zirga tsakanin Abuja zuwa Kaduna inda majalisar wakilan kasar ta ce za ta dauki mataki wasu fasinjojin jirgin sun ce sun shiga cikin tashin hankali a jiya Litinin bayan da jirgin kasan da ya dauko su ya kama da hayaki akan hanyarsa ta zuwa Abuja daga Kaduna Honorable Umar Ajilu dan majalisar wakilan kasar yana cikin jirgin da matsalar ta ritsa da shi ya kuma yi wa Awwal Ahmad Janyau karin bayani da kuma matakin da yake shirin dauka a majalisa
5: Abin babu kyau gaskiya saboda jirgin nan na Kaduna Abuja ba shi da kyau kuma yana cikin larura babba wanda ya sha bamban da jirgin da yake daukan passenger da yake Lagos Ibadan Allah akwai ban takeici saboda jirgin nan da ya taso daga Kaduna ya kamata ya tashi misalin karfe 7 da kwata amma bai tashi ba sai karfe 8 da kwata awa daya sai da aka canza kai aka kama hanya jirgin nan bai kirjera ba jirgin nan sai yana hayaki passengers da ke ciki suna da yawa hankalin kowa ya tashi so abin akwai ban takeici kuma abin ne wanda ita kuma jiragen kasan nan ta san da wannan jirage ba su da kyau an yi magana ya magana na duba wannan mafita na wannan jiragen har yanzu babu
6: amma ka kwatanta jiragen da na kudu kamar ka taba shiga na kudun ne kila da ke jigila
5: ne ya taba shiga na Lagos zuwa Ibadan ba jirgi ne sababbi wanda ba za a iya kwatanta su da wanda yake amfani tsakanin Kaduna Abuja ba Baba abin takeici ma shi wannan da muka hauna Kaduna Abuja shine jirgi guda daya wanda yake da lafiya wanda za a dauko daga Kaduna da safe akai Abuja kuma a jira wanda za su taso daga Abuja su haushi su kara dawa jirgi ɗaya ne yake amfani
6: amma kun sha irin wannan korafin kila ko a majalisa
5: ni na yi wannan da dama kuma an kira wannan mutanen da suke da haƙƙi na hukumar jiragen ƙasa sun ce dole abu ne wanda za su duba amma har yanzu abin nan yaki cinyewa kuma har ga Allah wannan jirgin da muke amfani da shi a Kaduna Abuja ba za a iya amfani da shi a kudancin Najeriya ba saboda idan mutanen kudancin Najeriya da suke hawa wannan jirgin suka ga wannan jirgin na Kaduna Abuja wallahi ba za su hawa amma mu mutanen mu suna hawa suna biya ana generating kuɗi amma kuma jirgi yana tafiya an rayuwar mutane tana cikin matsala tana cikin takura duk mutumin da ya hau jirgi yau hankalin shi ya tashi akan wannan abu so don haka dole ne a ƙara bude baki a magana mahukuntan nan dole su zo su ƙara duba
6: to honorable akwai wani mataki ne da kila majalisa za ku dauka tunda yanzu yadda kake wannan korafi
5: in ba kamar ta ba na taba kai kuduri gaban majalisa kuma an kira wannan kwamitin nan ya tabbatar da cewa za su duba wannan abubuwan amma har yanzu dai abin babu ba kai
6: amma an ba su wa'adi ne
5: abu ne ya kamata a duba yes an ba da wa'adi don a duba a bincika halin da ake ciki su dawo su yi bayani so har yanzu dai tsakani ga Allah babu wani ci gaba da aka samu amma ya zama dole za mu kara tuntuɓar su ko ta kwamiti din za mu kara sa a neme su a kara faɗa musu halin da jirgin Kaduna Abuja yake ciki saboda yana ɗiban al'ummarmu da yawa gaskiya
2: Honorable Umar Ajilu dan majalisar wakilan Najeriya yanzu kuma sai takaitattun labaran wasanni tare da Muhammad Buhari Fage
7: Tawagar Kebba ta fara gasar kofin duniya da kafar dama bayan kurman canja ras da ta yi da Spaniya gwarzuwar nahiyar Turai wannan ne karan farko da Kebba ta fara zuwa gasar duniya kuma ko a nahiyar Afirka ba ta cikin jerin manyan kasashen da ke taka rawar gani a kwallon kafa Spaniya dai ba ta fara wasan da matashin dan wasan ta Lamine Yamal wanda aka yi tsammanin ba zai buga wasan farko ba saboda jinyar da yayi an tashi kunnan doki a wasansu na farko na gasar kofin duniya tsakanin Belgium da Masar A minti na 19 ne da fara wasan Imam Ashur ya jefa wa Masar aya yayin da kuma a minti na 66 Muhammad Hani ya ci gida inda ya farke wa Belgium. A ci gaba da wasannin gasar kofin duniya da ke gudana a Amurka, Mexico da Canada, an jima da Maraice ne za a fafata tsakanin Faransa da Senegal. Iraki ma za ta fafata da Norway. Sannan cikin dare za a yi wasa tsakanin Argentina da Algeria. Da karfe 5 din asuba na Nigeria za a kece raini tsakanin Austria da Jordan. Tunisia ta kori kocin

0: cire abubuwan fashewar domin a ci gaba da shige da fice. Ga dai abin da wani mazaunin garin na Bagega wanda ya buƙaci a saka ya sunan sa ya shaida mun.
1: Yana abin da yake faruwa da yau ranar Talata take sati daya da yan dandaga suka dasa bomb a hanyar Bagega zuwa Anka wanda shi ne tashi na biyu wanda ya yi sanadiyar mutuwar mutane 10. Kuma wannan lokaci aka dauke kafa ga hanyar to ajiya mutanen mu da yake akwai damuwa na karamcin kayayyakin abinci da kayan masarufi sai maka matsa masu jami'an tsaro cewa muna son a taimaka mana ta wata hanya za a ji domin a ji hanyar a doko wasu abubuwa na abinci da su suka ce mu yi hakuri akwai motoci da za su zo waɗanda insha Allahu akwai ƙwararrun ma'aikatan da za su iya cire wannan shi bomb da ake tsammani ko su 'yan dindigar sun ƙara dasa su jami'an tsaron 'yan sandan za su shigo domin su yi safiyo na hanyar su sun wuce ta wani ƙauye da ake ce Matunga ku da ku suna tafi suna aikin su bisa ƙaddara sai motar su ta taka shi wannan abin fashewa har ya fashe da su. Wallahi malama Aisha muna cikin tashin hankali da fargaba da rashin tabbas muna kira ga gwamnati don Allah su taimaka mana domin mu samu mu fito mu yi rayuwa kamar yadda su ma suke yi.
0: Manir Sani Faragirki wani ɗan jarida ne mai binciken ƙwaƙwaf kan sha'anin tsaro a Najeriya ya kuma ce wannan lamari na nuna koma baya da ake samu a fannin tsaro.
2: Marawan daji da da yake ɗauka ya koma yana ɗaukar bindiga. Yanzu kuma ba wai barayin daji da aka sani waɗannan masu korar shanu a'a waɗannan barayin dajin yanzu sun yi alaƙa da ƙungiyoyi na Boko Haram waɗanda su ne aka sani da aiki da irin waɗannan nakiyoyi suna da alaƙa da ƙungiyar Ansaru da kuma ƙungiyar Iswa dukkan su zo sun shiga suna shigowa waɗannan dazukan kuma suna koya ma waɗannan 'yan ta'adda na daji harkar wannan IED din.
0: To kamar jami'an tsaron da abin ya tsara su kamar za a ce menene ya faru rashin tasan kayan aiki ne ko kuma dai
2: to wannan abu sunan shi kaddara tunda kusan di yanzu inda ake dasa waɗannan bama-bamai tun daga hanyar kuncin Kanugo zuwa ɗan jibga waɗannan jami'an tsaron su ne suke cire waɗannan abubuwan a hanyar Bagega ma wannan ba shine na farko ba kawai kaddara ce Allah ya kaddara musu kuma Allah ya karɓi shahadarsu.
0: Rundunar 'yan sandan jihar Zamfara dai ta fitar da wata sanarwa inda ta sanar tare da miƙa ta'aziyarta bisa rasuwar wasu jami'an ta uku da ta ce sun mutu a bakin aiki sai dai bata yi ƙarin bayani ba kan inda 'yan sandan suka rasu. Ayyukan 'yan bindiga dai na ci gaba da ƙaruwa a wasu yankunan jihar ta Zamfara sai dai ko a hirar da gwamnan jihar Dauda Lawal da yayi da BBC a baya-bayan nan ya ce suna bakin ƙoƙarinsu wajen kawo ƙarshen ayyukan. Kuma har yanzu yana kan matsayinsa na ƙinyin sulhu da 'yan bindiga. Aisha Aliyu Jafar, BBC Hausa a Abuja, Najeriya.
3: To rahotannin da muke samu daga Najeriya na cewa kotun ɗaukaka ƙara da ke Abuja ta dakatar da aiwatar da hukuncin wata babbar kotun tarayya inda ta umarci INEC da kada ta ɗauki wani mataki na soke rajistar jam'iyyar ADC da wasu guda huɗu har sai an kammala sauraron ƙarar da suka shigar kan hukuncin da kotun ƙasa ta yanke. Jam'iyyar ADC ta shaida BBC cewa INEC ce ta shigar da ƙorafin a kotun ɗaukaka ƙara kuma sai da ta tuntuɓi jam'iyyar kafin shigar da ƙarar. Jam'iyyar dai sun yi watsi da hukuncin tare da shan alwashin ƙalubalantar matakin inda suka ce hukuncin ya ci karo da abin da yake a zahiri. To da haka agogo mu kuma ke cewa ƙarfe 9 saura kusan kwata a Najeriya da Niger haka lokacin yake a London Umaima Sani Abdulmumin ke gabatar da wannan shiri kai tsaye daga nan sashen Hausa na BBC. Prime Minister Niger Ali Mohamed Lamin Zane ya kai ziyarar aiki kasar Libya da nufin ƙarfafa haɗin gwiwa tsakanin ƙasashen biyu. Wannan ziyara dai yana daga cikin ƙoƙarin da ake na ƙarfafa danƙon zumunci da ƴan'uwantaka ta tarihi da haɗin gwiwa tsakanin Niger ɗin da Libya. Ga rahoton Chimaila Yusufu.
4: Prime Minister Niger Ali Mohamed Lamin Zane da Prime Minister ƙasar ta Libya Abdulhamid Dabeibani ke kula da hulɗar. Prime Minister Lamin Zane ya yi tattaki zuwa birnin na Tripoli domin wani babban taron ƙasashen biyu. Shugaban mulkin sojan Niger Jan Abdurrahman Chani na ci gaba da hulɗa da Saddam Haftar, ɗan Marshal Khalifa Haftar, wanda sojojinsa ke riƙe da iyakar da ke da nisan kilomita 350. Ƙasashen biyu na neman sake farfaɗo da yarjejeniyoyin tsaro da suka ƙulla domin yaƙar ta'addanci da magance laifuffukan da suka shafi kan iyaka. Niger ta kasance babbar

0: hanyar safarar bakin hauran Afirka ta yamma da ke zuwa Libya, musamman ta Agadez. Shugabannin gwamnatocin kasashen biyu sun yi wata ganawar sirri, inda suka tattauna halin da ake ciki da haɗin gwiwa tsakanin kasashen biyu da kuma yadda za a ƙarfafa shi. Ta wannan ganawar ta bai wa shugabannin biyu damar yin musanya ra'ayi kan batutuwa da dama da suka shafi moriyar bai ɗaya, waɗanda suka haɗa da ƙalubalen da suka shafi zaman lafiya, tsaro, haɗewar yanki da ci gaban tattalin arziki. Daga nan kuma an ci gaba da tattaunawa a wani babban zama da tawagogin kasashen biyu suka yi. An kuma tattauna kan makomar 'yan kasar Nijar kusan miliyan biyu da ke zaune a kudancin Libya. Ta hakan kuma aka tattauna kan rikicin siyasar da ke tasowa akai-akai, inda a baya-bayan nan birnin Tripoli ya nuna rashin amincewarsa da miƙa wasu 'yan kasar Libya ga mahukuntan gabashin kasar, lamarin da ke nuna diflomasiya mai kusurwa uku. Tattaunawar ta taɓa batutuwan haɗin gwiwa daban-daban da kuma wasu batutuwan da suka shafi shiya-shiya da na ƙasa da ƙasa, da nufin inganta haɗin gwiwa da juna domin tabbatar da zaman lafiya da ci gaba mai ɗorewa da wadata al'ummomin ƙasashen Nijar da Libya. Yamai na haɗa kai a lokaci guda tare da gwamnatin ƙasar mai hedkwata a birnin Tripoli da kuma hukumomin gabashin ƙasar ƙarƙashin jagorancin dangin Khalifa Haftar.
1: To a gaida Cima Ilai Sufu da wannan rahoton. Idan muka sake komawa Najeriya, gwamnatin kasar ta kaddamar da shirin rabon takin zamani mai saukin kuɗi ga dubban manoma a jihohi 25 da ke faɗin kasar. Shirin dai ya shafi manoma da masu ƙaramin ƙarfi da ke da rajista da asusun bunƙasa ayyukan noma na Najeriya a wani matakin samar da abinci ga miliyoyin 'yan kasar. Ga rahoton Zubairu Ahmad.
2: Wannan dai ya zama wani abin farin ciki ga miliyoyin manoma a Najeriya, inda aka zo makaddamarwar ga manoma 2930 da ke da rajista da asusun bunƙasa noma na Najeriya, inda aka zaɓi babban birnin tarayyar ƙasar Abuja a matakin farko. Manoman da galibinsu masu ƙaramin ƙarfi ne da kuma ke talafa a ɓangaren samar da abinci a ƙasar su ne suka amfana. Gwamnatin Najeriya dai ta ce za a raba kimanin buhun takin zamani samfurin NPK har 128,930 da kuma samfurin yuriya 515,720 ga manoma masu ƙaramin ƙarfi a jihohi 25 ciki har da birnin tarayyar Najeriya Abuja. Manoman da suka amfana da takin zamanin sun haɗa da na shinkafa da masara da doya da wake da sauran dangogin kayan abinci. Rakiya Shehu Aliyu manomiya ce daga yankin na Bawari da ke Abuja.
3: Ina noma doya, wake, masara da shinkafa, rogo, kubewa da sauransu ne na gida. A yadda nake ina zaka wajen noma na ko da yaushe nikan yi noman, kuma suna gani a cikin kungiya yasa suka zabe ni a cikin manoma. Dan ko gida na kaje yanzu ga kayan noma ne ga sunan ko ya na ganye da ni green yana ban sha'awa in gana aje shi na shuka na aje. Akwai itatuwa a cikin gida kamar su ruman, su mangwaro, apple, har apple da nika taba shukawa, strawberry da sauransu a cikin gida ma kawai. A shekara nikan yi amfani kamar da buhu biyar haka, sama da haka, ƙasa da haka. Sun tallafa min da taki ta wajen shi ne mafi mabukaci abinda nike nema a cikin gona na. In ba taki ka kamar a ce kai ne ka zauna babu abinci za ka tagayyara. Yanzu mun samu taki, mun samu tallafi ya kuma kai ga next year har ya kai ga sauran manoma da ba su da abin da su ma ƙara mana ƙarfin gwiwa mu taru a ce an ci gaba don abinci ya yawanta a Najeriya.
2: To sai da duk da wannan tallafin, Adulmaminu Esdaba manomi ne daga yankin na Bare da ke Abuja ya ce bai wadatar ba.
4: Yanayin yadda taki ya zo yanzu aka a kasuwa, to yadda shi yakan samu muna ba mu samu da same maiya mu ci gaba mu ba da taki da yawa, amma in ka samu toki a wajen gwamnati insha Allah ina ganin za mu mu fiye da haka, kuma taki zai iya taimaka mu don filayenmu ya gaji. Ba zai iya aiki yadda ina kun sai da taki. Buhu hudu ne shi ne za ka bamu, wannan shi ne zai samu a hekta wajen guda daya. Hekta guda, to ni da ina da wata wajen guda huɗu, to ina ganin wannan ma ba zai kai ko'ina ba a wajena.
2: Kazalika BBC ta ji ta bakin Muhammad Ibrahim wanda shi ne sakataren asusun bunƙasa aikin gona na Najeriya akan wannan shirin rabon taki da aka kaddamar a yau.
5: Mafi kuka su ne ƙananan manomi kan maganar taki. So shi yasa muka fito da wannan manufa, mun yi amfani da jihohi da kuma kungiyar manoma ta ƙasa, muka tantance a kowace jiha wa'anne kayan abinci ne aka fi nomawa. Daga nan muka zaɓi manoma a kowane wanda za su samu wannan tallafi. To gibin da muke son mu cika shi ne na taimaka ma ƙananan manoma da samun wannan abu sinadari na taki. Za mu zagaye jihohi 25 da kuma birnin tarayya na Abuja. Kowace jiha mun ɗauki mutum 540.
2: Najeriya dai na cikin ƙasashen da ke da arzikin ƙasar noma sai dai manoma.

0: ni burijini ake yin sa
1: ba sauki
0: ba sauki ai kamar inda na gaya miki kowanne bangare yana da cikakken ƴan wasan su kuma a tarihi an taba irin wannan wasan a 2002 inda ita watu Senegal ta samu nasara akan
1: Hassan Buhari ba wai na katse ka ba na lura kasashen Afrika abane da suka ji wannan gasa gaskiya suna bada mamaki
0: babu shakka shi yasa ai nake ji wata kila su Tunisia suka kara suka kasa jurewa da coaching su suka sallame shi bayan zuba musu biyar da akai to kamar yadda nake ga miki kowanne bangare akwai fitattun ƴan wasa kamar yadda aka sa wasan akwai irin su Mbappe irin su Olusegun su Koulibaly daga bangaren wato ita Senegal da su Sadio Mane kuma ita Faransa abin da yasa ana mata kallon kamar ita ce wato gagarumin ƙasa da a wannan gasar ake sa ran kamar ma za ta iya lashe ta saboda fitattun ƴan wasa
1: da take da su da kuma irin rawar ganin da ta
0: taka
1: ko take taka a wasanni to yanzu kamar tunda har yanzu wannan wasa ana nan ana ta yi sai mun ci gaba da sa ido kamar waɗanne wasa za a yi nan gaba
0: to akwai wasanni da za a yi guda kamar ɗaya ne dai a daren yau da za a kammala shi ne wanda Norway za ta fafata da Iraki to kuma daga nan sai a zo a shiga wasan cikin dare wani wasa da za a buga wasan gwani da zai zo sarki da kansa ya zo mai balando guda 8 ya fara barja gumi a yau wato Lionel Messi za su buga wasa da Algeria kin san su ake wasa ran za su koma da kambun su suka zo da kofin to ana sa ran za su koma da
1: zai iya lashewa
0: ai daga yadda ake kika fara fada dazu kasashe yanzu sun zo da wani irin karfi mai ban mamaki
1: gaskiya
0: a ɗaya daga cikin abin da muka kalla na ban mamaki shine wasa tsakanin Cape Verde
1: da Spain dama na san na zaka ji da golan ya nuna bajinta ba
0: haka golan nan magana da kike yi kafin a fara wannan wasan a shafin sa na Instagram mabiyansa ba su fi 400 da wani abu ba amma yanzu magana da nake miki mabiyansa har sun kai miliyan 8
1: gaskiya
0: a cikin
1: ya samu karin kusan miliyan 6 ko
0: ai ya ninka to a cikin wa'annan ƴan daƙiƙokin ƙasa da awa 24 ya samu wannan wato hawawa kuma mun kalli wasa tsakanin Uruguay da Saudi wanda Saudiya ma ita ta fara doke Uruguay da ƙyar da jibin goshi Uruguay ta samu ta farke har ake ganin kamar ma wataƙila ta iya ƙarawa to ba ƙaramin wasa bane da ake ganin cewa za a iya kamar zai ja hankali shi wasan da za a buga tsakanin ita wato Algeria da
1: to za mu ci gaba da zirar ido Buhari saboda na san bana akwai abubuwan ban mamaki da za mu gani a wannan wasan na cin kofin duniya kuma da haka muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci a gaishe ka a kuma gaida Muhammad Anur Muhammad wanda shine tsara wannan shiri kamar yadda kuka ji sai Fatawul Muhammad Isa Dani da ku Umaima Sani Abdulmumin daga nan sashen Hausa na BBC nake cewa ku kwana lafiya.